ai kumbala ube ndai marenga Cote d'Ivoire alaaji malik aviateur bu ñul bi ci Cote d'Ivoire ci bëgg bu mi gacce ci jël job ci ko dëgg Cote d'Ivoire koku kumbala ube ayam bokku ndey mamina tram samba ma cioroso Katenda puma amina ngaros becho ndey marikumbalaw be nga Cote d'Ivoire Ibrahim ay sin ngambelalan Ibrahim Malik ya tit mi fi joge barki dem bu batay kuma ngal mo ma cha magal mbeker mboy ma cha ndey marikumbalaw be nga Cote d'Ivoire

nanganan dog bagar matuki na ba ngayon dituki uwasi ba mui dayal basi mandi ano kalbe na plan nila uwasi yun isang nanas

fatimge sama bay ba ca chago pe fatimge abare tindige abare lañu jox aram fak goña mo am ca cheikh fall sama wadi ngeer bi may joy batay no peguma fara ko may te joma la ci mbantoy gëna ko mbaayu mi dekk su bo deme jani dal bi alaaji ma dikke fal watim ngeey cheikh fall magna fara ko may te joma

bayjana xobay mudik subote me jani dal nilalaj malik bal malik ngate magana kumbangal ma ma jama rambakar ma ma jama runtu yal njo ma ngeseju moy mam janga de njur bel ma jam ma nga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma de gen tuñan parima yoro parima jo bay dara fay jo foko nga de xon xiler na gundi dim ma sogi na go jaj ma de galo ji mbok njur bel salen ti ge dal sen bu ben wacu barak daw

Kulibab Marem Ndiaye mi ci lan mu xajjer ma amna ñebbi Kulibab Marem Ndiaye man tuba ko teñ lat jo Kulibab Marem Ndiaye man tuba ko teñ ko du kulay bayam yibba kulay bayam yibba daal kulay bayam Kulibab Marem Ndiaye mi ci lan mu xajjer Marem Ndiaye isa daal li ma tawat maram ceew ma ni maram ceew ma ci akale de jul ba ci lan mu daal ku ma ndiaye bañ.

0: kuli kodu kodu muy ndaw kuli mbabam babu muy ndax mo jël geñu na wala bañ na yeen bañe aram bakar sa wa aram bakar mom lañu may mbabam buñ domam wala jappa da ko mom ci kuli mbabam muy yeen kuli mbabam muy yeen mo le mo fa la sagata mo ko dal ci protocol ci jamaade mo mal def farak bu fal
1: wala bañ na

0: aljiyel kan fo binta jay man cheikh adam fall ak limari aljiyel kan fo binta jay man cheikh adam fall
1: wa wa video yeb la ci sax
0: ak kumba nga aljiyel kan fo binta jay man cheikh adam fall ma jaw xrit tan kan fo binta jay man cheikh adam fall jitu bolik farijor fo binta jay man cheikh adam fall man cheikh ko mo tawlo ma jay tassar mo tawlo mamou sar tambay mo tawlo ndalu mamou sar ak bo camara sar mu mamou sar ak citi mu mamou sar ablay sar sambal bay cheval mari ciat mamou sar antam bay mbaba bark ndiri bi fam jay mam je celam bi ñor mamou sar mu farakan jow mo ko bokk mo jale ba sa galay jay waluy wa ku mbaba dafay jor jëmba jor dafay jor tan jor dafay jor fari jor dafay jor awa jor dafay jor law bay mo ciatum dafay jor law ban ma nga je jëllo ci ndomba yaram mam tay ma nga je jalawali musima jom taj ma nga di keur may ma jox sara jor musima jom taj ma di jalawari koko atman daro ma gamu daro fa jor daro farijor daro fal daro fam babba chamaram chefu yakirim sutu may gundoy demba xuri demba nanci demba jele demba nanci ma la ci musu do nangu jallari ba yok fara fanta ma ci dagamal ndar ko di bermanta gogol la
1: wa tahnilla wa fatna yembo senega wala fanna kulen ton ma dikay sa mboy ma jaga tay ga wala fanna kulen ton ma fa ma jarga fan sa fa ma jarga galifa ma jarga.

ya ko ko na ma faratani gom nyaay mo ngonam ba ko faratani gom nyaay duray ko na ma faratani gom nyaay dulaw ko ma faratani gom nyaay ya ko ko na ma faratani gom nyaay modou buri nyaay buri nyaay ju kaam be daw buri nyaay am baxo daw buri nyaay am jomba daw buri nyaay mo ngonam ba to faratani gom nyaay dirbeul boyo ngoj ñaat aïssa faratani gom nyaay jurma amad nyaat ak mawlud nyaat boori mbato faratani gom nyaay jurlu ma boori mbato ma amatal boori mbato ay ka fal boori mbato awatar ga fal boori mbato ñoom ñoom faratani gom nyaay ak tawlo tekk mam bërem baba nyaay jambar ge jirim nyaay barka nyaay yaang nyaay barka nyaay cegur nyaay barka nyaay jambana nyaay barka nyaay jirim nyaay mira lakhiram ndop duma yeen ngam silla ñoko ñoko ganjol yiri nyaay ken mam mudde bu gor ko siringe jamni de nalew ngam nyaay de bu gor ko gol samb jamni de nalew nar ba to gogul baka fatar la nga ko jeen yiri nyaay ken mam ja mudde ngo won xatta bay ki gis la re gnaawam yiri mbali selle sar fa maram selle sar amadu ngoj selle sar aysa ngoj selle sar aysa ngoj selle sar jur baram aysa maram aysa jaxer aysa jaala aysa mboj mom selde sar tabara ndongo yaakin ñam seen keur sopuyo kaba sa fama nga de burjaaj sabar de burjaaj yeen anta de burjaaj bubu kar fa ndongo de burjaaj yeen li fa ndongo de burjaaj amadu fa ndongo de burjaaj del xamul sa burjaaj ñaaw naaje kaba ñaar sabar ñaar wayanam ñaar bubu kar ñaar ya fama yaasin faay

mati gonjay asa kaliya ngi mati bazar dirdu mo ko bazin bal faaw de melde jalo ko ko lu mel mati fatu jonne.

Mo dara fadir ni bu njaay ak mo do ni be fadir ni ko njaay dara manu wele ñu mekk farma djok mo do bëgg farma djok ak mo yara farma djok bëgg farma djok ñu mekk koor njaay mo dara fadir wele koor njaay ak mo do wara koor njaay dara wele koor njaay mo dara mu mutu fadda ak farma djok mo do wele koor njaay mo dara lo jamar mu ak

nak nangan antong tegar matukin apa ngayong dituki wasi bang mui dayal basi manding adukal behan daplan nilawati yon isonan mo

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Radio Allo Dakar ñu ngi leen di nuyu ci diggu beccëk bi wala suba gi wala ngons fuay nek rek ñu lay nuyu ci waxtu wowa di leen ñaanal jamm diko ñaanal Sénégal diko ñaanal seen njaboot ci ngeen nek diko ñaanal tamit rew yi ngeen nek waaw dañu bëgg ñëw rek ko andi ben cadeau bo xamantene dañuy faral diko dégg

0: voir le grain. Ça, c'est des politiciens qui peuvent. C'est des grands politiciens. Ils ont fait très bien. Ils ont fait très bien. Ils ont fait très bien. Ils ont fait très bien. Ils ont fait très bien. Ils ont fait très bien. Ils ont fait très bien. Ils ont fait très bien. Ils ont fait très bien. Jema nak sonko pour sonko ñu wat sonko na bande mu jema du gabe ne ngan da ngay bëgg nak ba mu du gabe ci bir hein amana ay député bëref ngi taxaw ñu jikko ko ci wax xam diga ci biti ki soit intelligent ñi bëgg ñuko bëref dank bu baax ak ñom bu ngay spice ak diga nako ni ñu way nek ñi nek directeur campagne ak na bañ ñoy mu sa nangu yoy dañ dem sen bop mu dem bop mu jeex ko rebe sa bu andey ñam gaay Sénégal bari nga bari ñu da nga bay rek ñam seen mo gën
1: sama gaay da leen di leen ziar ñi ñu fekk ci buntu bi aw hé da mauro lay bégé di la cher le patriote wa mauro bi reub bi ko passé am na solo dé aaj li mu wax dëgg la dé fi sax am na fi ci forum bi sax am na fi ñu naan di doon wax naan waaye yow yàlla ko fal wala xëy ne leen gaay waaye jamaa yi daal mooy loolu gaay dëkk ñu ne yaay dégg ñu ne ah yéen a ko fal de waaw kon mënoo leen cee génn loolu moom maa ngi lay ziar am na solo mais maa ngi lay ziar sëñ ji bi ziar nanu la wér di nuyu grand cham ñu ngi lay ziaré wér ah grand doy taa bi di génn ay affaire mag ñi amoon nañ xam-xam nag xam-xam yu leer la ñu amoon nag leer sax laa lay wax nii waaye héritage bi nag day dem parce que da ngay gis koo xam ne sa bàyyi dafa yoroon xam-xam macha allah mais yow jotoo cee jële dara léegi paa bi làqu xam-xam ba demaale ndax kenn ci doomam yi jotu cee jël léeg-léeg suñ ci jëlee sax dañ ciy vole ay naafeeq boo pour wutum alal lu naafeeq mais maa ngi lay siaare di siaare karama la wuccu daali bi grand doy gobi grand doy ay siaare jaam maa ngi ñëw yaata may wax jaam maa li ngay def maa ngi ñëw ci yow yaata maa ngi ñëw ci yow li ma la bëgg a wax waaw di siaare grand lam joo la min baara ñu ngi lay bége meen di la siaare wér jom siis jom siis jom bi néew mais jom yéen seen premier ministre bi gaayen dangeen ko doon saraxe de naan ñoon dàq leen ko dàqal leen di ko ndax ñu mën a def remaniement yéen su ngeen ragalee def remaniement kay ngeen toog rek moo gën ngay siaare mais premier ministre demandé wul vote de confiance de demandé wu ko de te su demandé wul vote de confiance nag nuñ koy dàq moom kay su demandé woon vote de confiance ñu bañ ko koo jox jeex na ay daanu waaye demandé wu ko de daa def déclaration pare ci sa jabdu ñu ngi lay bëgg di la siaare sa jabdu jabdu jom siise la gën a xam ni muy def foofu jom siise day tiim ay vidéo indi koo xam ne moom ji moom xam na ne vidéo yi ay caaxaan kese la mais dugal ko rek koy neex ngay siaare sëriñ moom diire fële ko sëriñ moom diire fële te sëriñ nag li ma neex ci moom sëriñ te mu ne waaw man faruma fenn ah ma dëgg tax may wax ma ne ka sëriñ li fi romb ci dëgg te wa ko ci bëri na de ko li fi romb tey dëgg oo ji bëri na de lay ziar grand maliki yow li la jaawu yàlla digaloon defoo ko del jaawu yàlla mu def ko pare su ko defee pare ko doo ko def lay ziar di ziar kallaa gi suy yaa xolal bu grand sëñ baara bége nañ la waay ngay siaare waaw bàyyil ma jël ko rek jox ko grand bay de la fede lana mu joxal ma ko sëñ baay ma gisoon naa ko fi demee naa ak sëñ bàcc di Mamadou waaw ak gaay yëpp joxal ma ko ñoom lu ko gaay grand bay ak ñoom Issa mais jam ma ñew ci yow jam ara ma ñew ci yow parce que yow bi bay li ngay def jam yalla fuñ dem nga dugg fa politique
2: waaw señ jibi yo nuyu bax di la ziar mawro señ jibi li nga wax deug la yu wër peng baara njaay da fay togn te bi moy deuxième fois xam nga yag nga deg wala yag ngeen deg may wax ci groupe bi di junji ne baara njaay am na lo xamne duma ko wax wax dun ne lu nek rek dang koy wax lo xamne mom la doon def jeme ko ci ñun particulièrement serigne may ñu xam ko bloqué affaire bobu nonu waaw lolou yag na de yag na ko junji fi da na son fatima la ko mo sa junji ñu tag baara njaay fi na len ki du waxtu deug manipulateur la fenkal la jubut man na ko netti legui nak dana dafa eupal di señ mahi dem dakar talibi invité ko premier dem dakaram señ ewi ko togo xilafa ji baara njaay dafa telephoné señ mahi dal dal ne señ muntaka moko yoni pour mu ñew nuy silu ko señ mahi mu jël caméra yi wal fajri xam nga limay wax ni bañu mu dem da dem fu nek jël caméra yi wal fajri ñu def ben délégation gaay top ko moto wal fajri ay nafiq lañ ñu bon bon lañ ñu top ko am ku ko yek ci suñ xalé yi dal di o doomi khalifa bi mustafa ne ko baara njaay dafa wax na khalifa bi ki sa mu taxa moko ebal mu ne waaw loolu wax de oote na fii nii ba ñu ngi koy xaar moom Serigne Touba moo ko ebal mu ñëw nuyu sil ko sëriñ bi mu ne leen bu ñëwee bole ko leen ko ma lu ñu tu bu mu gaaw gi sëñ maay di baara njaay ñëwee booy génn ak yeneen taalibe bole ko ko téye ko foofu mo combat bi ñu oo doomi sëñ mu ndaxaa bi mu ne leen xaar le ma laajc bi mu kee neen wax dëgg kooku Serigne Touba xamu ko sax jamono boobu noonu boo Serigne Touba sax xamatul ndax baara njaay mooy kan dañ ko wan expliquer ko mu lor rek mooy leen déedéet man su ma fa doon yónni ma fa yónni baara njaay léegi nag taalibe yi daal ne wa ansaaruddin daal ne baara njaay oto yeeg yëpp nañ taxaw fële te booy dugg yow ak ñaar rek yéenee dugg ndekete ñoom plan bi ñu amoon ñoom fañ koy plan wal fajire la am ko ko wax kenn suñu doomi plan bi ñu amoon mooy bu ñëwee toog ak sëñ maay ku ne sëñ mu tuxaa ko yónni nangam nangam fo legi mom tok bo mu don tok lolu la don def man photo yoy ak video yi lolu la don def pour jëm ko nang ko tudé propagande dal rafet Serigne Touba ngi démé non lu neex ko neex man ko sos na Serigne Maye ko ko dox bu neex man wax né mo fa Serigne Maye sax da fièvre mu fa ko deng nga ki ko né nit la yo xamo baara njaay xol lu bon li rek ñaari khalifa nga bëgg nga fenn benn fenn boo xam ne après maa ngi door nettali lii te pourtant ay at maa ngi taxaw di junj affaire boobu noonu dana nga mu ko nettali mais dafa ëpp ñu dëggal la yow li nga wax gis nga ñun ñëpp ay Sénégal lañ nu ku nekk am nga waxi biit nekk nit ñi dañuy waxante si biit nekk diw lii diw nangam mais loolu biit nekk la mais loolu sax gone daawut si bokk ba yabaatee dañu mee taxaw moom di agressé benn communauté jël say décision di agressé carrément baara njaay lumi agression la waaw te gone gu juddoogul la doomi xaraam la du kenn waaw du kenn ngay def lu mel noonu fi lu nekk dégg nañ ko fi am nañu fi sosol ñu xamante ne nañ yuuru xaj si lañ def seen bayra li nga wax dëgg la fa sos bu nekk am nañu ko fi wax ñu soole yeneen kër yi loolu lu nekk nit ñi wax nañ ko mais loolu ay waxi mbedd la waxi biir nekk mais yow nga taxaw plateau ñu mee taxaw cesé moo tax ay ñooy saa ñoogu doomi xaram yooyu ay nafiq lañ ñoo tax mel ne ñii dañuy utiliser Sid Lamine di gaañ famem waaw lépp nag Moustapha Diop la lépp Moustapha Diop la du nit ku baax wal fajiri ñi fa baaxoon déggaloon Sid Lamine bëgg Sid Lamine Ousmane ba Sid Lamine gaañoo la xam ne li fi nekk nii doyatu ko ak Ndey Fatou Ndiaye waaw ay Moustapha Diop ñu duñ dara ñoom ñoo doon xaajale Cheikh Ahmed Khalifa waaw donc damay dëggal li nga wax rek am yéen wax yoo xam ne kër yëpp la ñuy waxal lu nekk kër yëpp nag su waxtaan ay biir nekk mais boo màggee yow yaay xam ne yaay dem ak sa xam-xam nga xam ne lii ay wax yi fiiraa nga ak wax yi mag ñi nga xam ne jànguñ dafa am ci kër yëpp nag mag yoo xam ne jànguñ mais dañoo échoué nan la ko mën a tuddee dañoo échec. ñooñu nag dañuy wax wax yi bon te xale yi la ñuy géewal di leen wax wax yi bon si ñeneen ñi. loolu dafa am Sénégal si kër yëpp la am. ma répété ko mag ñoo xam ne jànguñ xamuñ diine xamuñ tariqa ay alquran bu ñu wax yàq ko dégg nga de munu xamuñ maanaa bi xamuñ sababu maanaam wax logique nii xamuñ ko li si xekma xamuñ ko mais dañuy bëgg di toujours di wax loo xam ne xale yi la ñuy waxal pour di leen sol seen tooke yooyu ñoom parce que dañoo échoué. loolu dafa am si kër sëriñ si yëpp ñu mel noonu nag yaa ngi dégg de boo nekkee gone boo màggee da ngay defaat revisitation ne man liñ ma doon wax nii munta nekk dëgg parce que mag mii nangam nangam nangam bàyyi moom alhamdulilah ma ne mag ñi ñoom dañoo bind dañoo bind ñoom kenn mënu leen a sosal waaw te moom alhamdulilah wax na ko sa njël benn mbiram jawaayirul rasail ku fa dem da nga gis bàyyi bind ne benn mag du doo wax ay wax dégg nga de ku sax taalibe bàyyam la de waaw di wax pour ndax naa dàq nit ñi si bàyyi bàyyi na ko dama lay laaye biir parce que yow sama taalibe bàyyi nga xoon waaye maa la wax na la fayda bii bu ko compte non is ok fayda bii mënoo dawloo nit ñi si moom boo leen naroo dawloo nit ñi si fayda bi yow la ñuy daw dama lay conseillé nag ndax rek li nga nekkoon taalibe suma papa mooy mën ngaa ñàkk gëm li ma nekk waaye bu ko diin bu ko dégg mosu jëmbalor kenn boo ko defee maa ngi lay gëñal si yàlla ak yonent bi ak Cheikh Tidiane ne ëllëg da nga rëcc kooku nag mujj dafa mujj retourné ñëw si bàyyi donc daal damay dëggal li nga wax rek wax na jërëjëf.
1: jaam bàyyi li ngay dóor yow contre Cheikh Bara mii rek day jax na ngay def lii Cheikh Bara li mu wax nii lan moo ci nekk Sénégal kilifa yëpp dañuy bind ay saafara ñoom ñëpp daan bind saafara di bind kii di bind ay ñaan di joxe ñëpp nag loolu la léegi rek ibadu yi ñoo di xeex loolu mais kilifa yi di bind ay kii di joxe ay ñaan ñaata yoon la fi kilifa joxe ay ñaan ñu bind ay ñaan di ko bind ay saafaraak di ko bind ay téere ñun ñëpp xam nañ ci dara nag jaam yàlla yow it nag maat li ko Cheikh Bara wax rek tax loolu ci nekk loolu dafa daraam araamut araamoon mag ñi duñ ko def mag ñaa ngi nii takk téere Baye Abdoulaye moom di bàyyi Dias te du ma ngi noonu su toogee gisoo kii yu mu takk téere yi mu takk doy kii yu mu bind loolu kër yëpp la woon kër yëpp ci waa wano Touba fépp la kër yëpp kër sëriñ sépp la dañuy bind waaw soo fa demoon tey ji kër goo fa dugg ay secret yu bëree nga fa waxtu yi soo bëggee tey ji ne man de sama jabar ji vraiment boobaa ak léegi dafa problème am doom lañu am ñu bindal la léegi waxtu yi ma lay wax bindal la jox la te la soo demee ne ko booleeg léegi ñaata yoon ba léegi moo am nga nekk fi di bindee ay kii loolu kay loolu sax ne Baye Niass yu baree bari ngeen gis ni ñu di ko utiliser di ko kii moom moo ko doon joxe loolu kay day wone xam-xamam rek day wone xam-xam gu mu yoroon rek maanaam xam-xamam mu tolloon rek ma ne bàyyi lii ngay def yëf yi bu ci dugal politique parce que àndoog kii rek bëgg fay jaboliser mais yow mii sa bopp sa soo mbir soo demul da ngay am nga yow yor nga yu bari ñu la jox ko koy bind di mi di saafara nañu waxante dëgg fii nga fi toog benn mis naam xaarama xuuma ba mbaal ba ma jël sama kii bekk bàyyi yow fii yëpp la kër yëpp la Sénégal moom loolu moom suñu maam yi lañ ko jëlee kër goo fi dugg këru imaam yi këru sëriñu daara yi ñëppay bind lan moo ci ne yi bind ñuy sangoo waaw di bind ñuy takk sama papa bi ma jur yaa may dégg imaam la woon waaw ña ko yar ay kilifa lañ maamam ba ci suuf yaa may dégg sampi daara te dañu ni bind
3: lañuy bind kaggu yi kaggu ñun ñëpp xam kaggu nak jam fi kër go fi dugg kaggu ya nga fa amay deg ñëpp yori kaggu waaw kaggu yi më nga fa fé tel lepp façon lo bëgg ma nga fa li li pour li li li pour li so amé dom ju li do amé dom ju te so amé lé su féké né dom ji téna bay bék ndey wala su dawé ké dom ji dafa li hein yoy yëpp gi fi so bëggé mo am jëkër yaata jaata jaata hein so bëggul so bëggé so amé sa dom ji jigen bugo bugo bugo mo moy ying koy defal hein yoy yëpp gi fi yoy ngi fi del kaggu ya ngi fi del kaggu yi kër go ci dugg kaggu ya nga fa ay sa yi ngay def xabar li muy wax ni ya rien de jabal legui rek la fi nit ñi commencé ñenn ci diiné gu mujj gi la koy tuddé man diiné gu mujj gi ñew fi na ay bind safara ak ay xoma bind téré ak ay li dafa aram ak yoy legui la kon ye te ñi ko fi ni ñi joggé makka ñew fi tambalé fi nan lu nañu arabal ko waye fi kër go fi jàngé dara di nga kër go jàngé dara la la wax dañ la jox ay mbot nga bind lu ne ding ko bind waw khatim yek lepp nga fi ñun ñepp ko utiliser suñu mag ñi dañ doon bind waw fi suñu mag ñi fi nekkon di dem di xare yi di jakarlo jek yoy dañ leen daan bindal ñu tak sangu naan waw ayewi yow sax xam nga li malay wax way lolu ci ne sune bay yu bare jamono bi yu bare yu nit ñi di bind ñukoy sango ñukoy def ni mom moko daan joxe bi lolu man dama japp ne sax lolu dañ xam xam la manam naw xam xam ndax lolu ñepp daan bind fi ñepp daan bind kër yépp ba waxtu wi kër go dugg am na kaggu kër go dugg nak amna kaggu xana seeni se di ñew ya isani gaddu kaggu ya wala ñu nekk ci wala ñu def leneen ci kaggu ya xam nga legi nit ñi wutum xaaliss lañu wër waaw amna ñaan seen parents day nelaw ñu jël ñu xëccu kaggu ga wala kenn ci ñom jël ko yobbu ñeñu da duñ ko faalé ay fi yow mi xam nga li ma lay wax yow mi jox nañ la ci kaggu yi genn nañ ci jox la jox sa morom ñun ñepp ci ay kri kilifa kri nitu diina lañ juddo magge fa amay deg ay kri kru kilifa diina lañ juddo magge fa xam nañ bu baax yow jaata nga daan tok nit ñi di ñew di rang ha kilifa yi di fajj di ñaan di jox safara la demat nga wisul kuli ah ñata yoon la nit ñi dugg ci ah man di señ bi man sama dom ji di ah man di señ bi day nek ni ah man di señ bi dama don sakku sangam mo ba legi dal ah ñata yoon señ bi na la ah bax na togal ni nga jog ba ki mu am lu mu yeket na la am yobul so deme rek def ko ni ñata la señ ci yeb ah kala mu ne talal la xoy nga talal mu ñaan tofli ci yekati benn mbir jox la ne la demal so demé rek def ko né lolu kër yépp la bayil sa yi ngay def dimi cheikh bara do nga tax nga nek fi diko di diko yekete ke di jema dramatiser ay togn kan la li togn gisumako ci li togn gisumako ci sénégal ku fa bëgg bañ né dañuy ku fa bëgg bañ bind safara ak bind téré xana tay la té lolu waruñu ko bañ sax lolu ba du yeku fi indi lolu waruñu ko sax xalaat na dañ kay bañ ak dañ kay ñun ñepp dañoo juddu di bind ay khatim waaw goor gi jox la ne la demal nga bindal ma lé nga dem bind ko han ele nga khatim yo xam day guddu ba dé nga war ko bind jël ben ay alcorane war ko bind 200 fois han bolé ko kay gi yoy ñaata yon goor ñi mag ñi jox la nga bind ko fekk dañ ko ben ñaan la buñu wara jox kenn mané naata yoll na mag ñi tok daan na su ngeen